0: sinu ijero to lady Bipu Radio edo to emine sinkuton
1: mu ijero to e sigaho do Bip Radio ji
2: gata to anta de wajiro do Bip Radio ji to podo po konu kone wara chipu pa yo yo to gan rumeto wara iton me so ebin to gudo wa ine gan tantame do e nyi bavi mi konkon ben to hoton chi yo I do ga temete me homo koto me na waji rumi do ye me wa apati do teme to gan yo yo ton minamo nurenu a chade e nyi nu konganu to hore peta le demokrati e to gudo chipu pa e ewa temo koto ni uluburo hori di homo koto me na zero tome numi lundi lo fon kan pa khoyo yon na goroje mi ton le hosu panu kon e yon ho peta sera le yon ton le e kon me jere do lo me to ko ton mi boku do zaza boku do le yawo no do bip radio ji junior do ha wa yon ton ba mi do do gbeche ese we so e mi do gudo wa ne ya che ki pa yo yo to gan ro mi ado wa re ton e jan gete do pavin kankan no bi to hoton ji do gan tan to mi patan mo be yin wi wuji na to da ho do to gan pasa e wa do ha teme teme yi me yi gan ho to bura che pa yo mo koton me do podo po kunu kwene we na sisi doti e unko hundu wura do fungwe numi
3: no eze me yin wi wuji na to da ho nu a che pa o yi secretary general du gouvernement mera ko wilson gapito so goda e blo meru kuro ko kwaton bo a che pa e yin nu kon kon ton bo yin ro miadu wada yi ton e do yi o yi de to e pon ka hon yi to kunu kun e nele me on e moro ka hon yi to e ko wazo ha a che pa e si jera patrice talon ton e o ye me do pro po ten wi e we kode a formo un e pon do ye me kunu kwen nele me on e moro yon do pro pa yi zen e we au gars, on y tord à check bar, nous qu'on nous content. Et l'homme, quand on y tord, ils vont détenir, et il y en a pour nous condo, nous et quand, ouais, dossier, oh, oui, Aristide, mais, et hier, quand on y tord, on a pour nous condo, nous et coquin, à quoi c'est cassé, oh, oui, moi, bien, oh, Corinne, Amori Brunet mi ato etando iye o gan ito iye ibuna pe nu kondo nu eka to mi tan kodo to devo e posi o howe Jibril mama Sise Musa iye gan ito buna pe nu kondo nu eko pata o to tentisi o ho kodo ainaja e posi alinwe o jibda sa ganka e gan ito buna pe nu kondo nu eko kanda de mafia mi usi o howe gan ito oluchegun adjali bakari iye na pe nu kondo we ko pata watu me boye nui si a linu kudo a jobo e kan to devu devu le na si wucha kan habi si a linu kudo e yi mo janjagin po si a linu be na zakwedo o to vi pa lesi a zokwe lesi a linu o e we si wuto ene obi kui ple bodo yi o gan ho ito da line onu o gan ho ito te wigo e na imu moto yo a den yito oblo kuno ogu bala iye o ya to etero gan o ito iye ibu na pinu kundo ogle si ko o kali podo e do iye ko si alinu benjamin on pati gan o ito e no pinu kundo lamina no gan si o ko wiyo iwe iye o e no si ko na gbe kan de nu mo je o se dami mede gan fagla e gan o ito bona pinu kundo lu e ko o pon pon ko ijibo ala voto si o owe moru po je o klema o ku jade gan ho ito e yin buna pe nkun do ma pon pon e pata aso ko li si meton lesi o muwe arma o ku yema nata gan ho ito e yin buna pe nkun do ma pon pon do koton po do to si ko gbe ma ma gbon po to si alinu veronique tay fodi era pe nkun do renu si ho po do po no po si alinu janvier ya wede u gan ho ito buna pe nkun do nwe ka a che pa sa fo ato ko si o ho we yasina la tunji gan ho ito e yin buna pe nkun do nwe pata nye dodo po si alinu po do nwe ko yin dokun mi to ton teme teme boyi o mekole ton iko san linu e era pe nukundo sadia alimatu a suma e o gaho ito bran pe nukundo nweko ya jo bera wa adutu osi o tenti adutu omi ton e binetu oton meiwe era pe nukundo kodo miena medo mienji teme teme benado akwezin kanali do bosi a linu ma una a plogan gaho ito e e imbo na pe nukundo we ko inu voto benato bo mfla gbeji o ina isi za to bo megigi na mo le ton bona do yi o dudu to salinu e era don to edua da home ye nga ho ito bona pe nkun do ai dokumento si o georgia ale ye nga ho ito we ye yin bona pe nkun do we paka ye ye ji mi de si ho we cadre de vie bodo agba ko ito me ko si ale nu nu voto bo ye ji mi de yo mina zai gbe bona le adugu ton to vito sile gan ito eya foton kun enego iyo ya wa u bako iyera pe nkun do nwe ko ya so pe klen klen le si onu kudu azo mbuwa po si alinwe iyo edi oreli adam osule zumaru gan ito ura pe nkun do eko yin do nu ese si o kudu kudu nwe kete memo gbo ke la gon le ku san linwe iyo ina don do gan ito ko nkun do po Gawai o Benoit Dato era pe nkundo nwe kon pata lojibo fankasi a linwe kudo tovi do propona zendi bunayi uiwato boto nado sisi si a linwe yena donto gahon ito konkun wego Nicola Yanusi era pe nkundo nwe ko kopata akwezi kasi a linwe yo ero gahon ito eda hoine pa bo kana pe nkundo eko panta kwekwekwe nyanu umesi alinu eye nano mwje Rodrigo Chau yoyi umebo ilo nadu gano ito mwiniwe bukana wasoha gano ito dako ino kwe nukundo kwe zinkasi ohowe dali inu ineo ina sikudo akwe benayi ahosu si akwe benadui muduto razo uwa ahosu ton si alinu ewe ina kwe nukundo kundo kwe zinkami ton e na mbuna zinatoku ina na kuku Eneon gan ito konukun e nego ewa yiga Oscar Lokosu elo e gan ito basa e non kwe nukun do kwa zin kansi o kowe osin a linwe elo edi bukana sikuno akwa ewe na lo a we kukwe bo kwe o ina mo danda wena yi zizato bena gosin o to gudo teme teme eko da lo ina non dodo akwa e minon yan teme teme le yo le ye na subon e yo sa linwe e yo ina donto unye me do popo konukwe ne e gan ito iniwe nu wa chepa nu konu konton e in rubia de wada ito ine
2: bo ye me gan ito konu kwenye le me yon gan ito ho ho e wazoha cheku pa Patrice Talon e yorupulupo tenwewe le kwa do ye me yon minamo gan ito Yvon Dechenu gan ito Olusegun Ajari Bakari Veronique Taifode Sadia Alimatu Asuma minamo Oroli Adamu Sule minamo Benoit Dato Bramo Benjamin Oron Patin Oron ye me tenwe mo koton leo ye gonu me yo a foton nu kunwele be pe yeme ko nu kwene do ayi mo kotonji so emi dogu do wa ine to gan yo yo ru mede wa dai e do pa do ko to nu palais de congrès sin ayi kun gban ji fini wa e blonu mo koton do yeme wa te mo koton me e pon to ko dopeta e dogu do ache bi pa e nurenu achare e wa inu kon gan to ko gbeta mo koton a foton e wa fi mo koton sin ndome bi prajo mi kan ho bi ai da mi tire en tele koton mi wa e do le de nasi ho lu gbe bo po ni no gbe pli gbe pli to vi to si e yin benevi sunu benevi yon le e nasi wo ze to ese nu kon e si da ko me mi wa tele koton me lo de ji do to ga yo yo e ho to e rumet wa dai e ku yin to ganu a pa de kwe Togan to gan nu apade hwe o leji ndo to gan me bi to wayi ye me do e yin gan pa me we a ye me ro to gutu poto ye me ro to me fi po hun ena si hu wazo bazo ton yi wa gbe jaye ena si hu do hodo to vi to sele bi sin apa hwe ma kan si fa sin si zo me o azo bon koto e ken be na si hu wi wa to leji do lundi l'enfant quand pas quoi et bien on a goroje mitan le odo lo metoko na hozo kan kon e yon hopeta yonu sera leon ton le benai yon milizia foto ho mon coton bluto da yi mon coton ji mi matin jole yonu a goroje mitan e lo hwe a foto nukun wile yiro yiri basowe ponan si ho yi e yon hopeta gbe otan wola si ho ho mon coton do maroko a hon ene si da hwe me na gweka yonu hopeta sera leon ton le do lo me toko don do I know sa for good ho kegeton ji bonai no makoton ho to e don ji ho bonus e kan to gbo je yo mi do to ji yo mi na hwesiru mokan mi ton ji ya no vile e vore ji yo e no vore sa mi na do gbe do poropo mi ton le mi ko to turmeru bipo radio ji

mpunso an ro beti hina ni o ngasi bo ren khosa bo mon hadizi bo no ro kakakaka ba fo para ko ko ti di ena bo ma akwa esu nu fo pare oji ma plan don ping na fo kwe ti

0: Se nou jero to lady, Bip Radio, edo to emine sinkouton.
1: Mwe jero to e, si gaho, do Bip Radio di.
2: Ganton konoubo, teni be emide, mbe kanyi azan, kwa tonko, nou kwa son kwa emide otan. Ache pipa yoyo, to gan, si ja kha, rove to wara yi, so emidu kudwa ne, e yutwa kwa bo wile ko, yeme gan, ho yutotan le yo, dupo dupo, konoukwe neon, e ze we. Yeme yeme, bo akpa jido, to gan yoyo, ton sin akpa kwe, do palete kongre yo, nore nou achade, e yi nou kongan, nou to hore kweta yito kudwa che pipa, e wate mou koto, me kwe do yo, mdoto jome na kousia. Kote vole vole nyan kudu, nou ale koton siya. Mi bokudo le wonu bokudo kan do huwa edo bip radio ji kan we kwaton no kun do koken vo die mi de linko do hota me gon e kan hoin to do podo po kon kone e we e de yin so e mi dokudo wa ne do e yin to gan gbasa don me yin we boji no to da ho do to kan sin agbasa yi e wa do ha no mon koton do to ja ke gbe me na se so to tin e vran kantonado anan bi fon gbe me
3: No is a main with Bujinoto, Dahonu Achekwa, or his Secretary General du Gouvernement, Merako, Wilson, Gapito, Sogonan, Ebro Merupuru, Quaton, Boachekwa, Eni, Nukon Canton, Boy Romia, Duara, Itoido, Oyedito, Epongan, Ito, Kunukun, Nelemeo, Imorogan, Ito, Eko Wazoha, Achekwa, Esija, Patrice Talonton, Yemedu Propo, Tenwi, Ewakuli, a former, Ekondo, Yemekunukun, Elemeo, Imorayon, Lupuka, Ize, Ewa. O gan ron ito do achek ba nou kon nou konton e lo me gan ron ito Yvon deche nou e yera kwen nou kondo nou e kan wedosi o kowe Aristide me e nou e ye o gan ron ito gona kwen nou kondo nou e kokan akwezi kasi o kowe mojen o korin Amori Brune mi ato ento do e ye o gan ron ito e ye yvona kwen nou kondo nou e kan to mi ton kodo to devu e posi o kowe Jibri Maman Sissé Moussa et Gaho Ito Gona Kwenu Kondo Nweko Pata Oto Tentisi Oho Kodo Ainaja Ikosi Alinwe Jildasa Gankan et Gaho Ito Gona Kwenu Kondo Nweko Kandali Mafia Miusi Oho We Gaho Ito Oluchegon Adjali Bakari Siyera Kwenu Kondo Nweko Kwanta Watu Mwanyen Nwe Si Alinu Kodo Adjobo Ekan To Devoy Devoy Nena Si Wuchaka Habi si a linu podo eyi mojanja ki posi a linu bena zakwedo otovikpa lesi a zokwelesi a linu an ewe si vudon ene obi kui ple bodo yi o gan an ito da line anu o gan an ito ten wigo ena imu monto yo aden yeton Oblo kunan, ogu balan. Iye o gyan to interroga, on ito eye ibo na kwenu kundo ogle, sinko, okanlin kodo, eyi do iye kosi alinu Benjamin, on pati, kan on ito eye na kwenu kundo, lamina no ganji si oko uyo, eyewe, eye o enan, on si kona bekande nou, moje, o seda mi, mede, gan fagla, e gan on ito wona kwenu kundo, nwe kwe wana pronpron, kon ijibo, ala voto si o owe mon okboje o Clement oku chade gan on ito e yin bona kwenu kundo ma pronpron e pata aso ko ni simeton lesi o nwe arma oku yema nata gan on ito e yin bona kwenu kundo ma pronpron do coton podo to si kwe ma ma gbon podo si alinu Veronique tin fodi era kwenu kundo kanu si ho podo kono ko si alinu janvier ya wede u gan on ito bona kwenu kundo nwe ta a chekpa savoa doko si ohowe yasina la tunji gan ito ye imbuna kwe nukundo nwe pata nye dodo posi alinu kodo nwe koi dokon miton teme teme boi o mekole ton yiko sa alinuwe era kwe nukundo sadia alimatu a suma e o gan ito buna kwe nukundo nwe koi a job era wa alutu osi o tenti alutu o miton e binetu otan meiwe era kwe nukundo kodo miena medo mienji teme teme benado akwezin kanali do posi alinu mauna a plogan gan hoito eye imbo na kwe nukundo we go in voto benato bo mflag bajio ina insisato bo megigina mo leto bunado yi o duduto salinwe na donto edwa dahome ye inga ho ito buna kwe nukundo ay dokumito si o ho georgia ale ye o gang ho ito we ye inbuna kwe nukundo nwe kwaka ye yeji midesi ho we kadra de vi kodo agbanko ito meko si alinu voto bo a yeji mideyo minazai bibuna le adugu tonpo to vito sile gan ito eyan fotonkun enego iyo ya wa u bako iyera pe nkun do nwe ko ya so pe kleng kleng le si onu kudo azo mbuwa po si alinwe iyo edi oreli adamu osule zumaru gan ito ora pe nkun do eko yin do nu ese si o kudo kudo nwe kete memo gbo ke la gon le ku salinwe iyo ina don do gan ito ko nkun do po go wey o benwa dato ena kwenu kundo nwe kumpata loy jibo fankansi a li nwe kudo tovi do poroko na zendi buna yi uyu atobo tu onado sisi si a li nwe ena dondo gan hon yito kwenu kun wego nikola yenusi ena kwenu kundo nwe kumpata a kwezi kansi a li nwe yo eru gan hon yito edahwene onpa bo kana kwenu kundo eko pata kwe kwe kwe nyanu ome si alinwe ye nanon mwenye Rodrigo Chau kweye oyi ome bo ilonadu gano ito mwenye bukana wasoha gano ito dako ino kwe nukundo kwe zinkasi ohowe dali inu ye oyi na sikudo akwe benayi ahosu si akwe benadui nuduto razo uwa ahosu ton si alinwa ewe ye na kwe nukundo kundo kwe zinkami ton e na mbuna zinato kweye ina na kuku wini ene on gan ito konukun e nego ewa yi Uga Oscar loko su elo e gan ito basa e non kwen nukundo kwa zinkan si o kowe yo si a linwe elo edi bukana si kuno akpa e kwe na lo a kwe kukwe bo kwe yo ina montanda wena yi zizato benago si o to gudo teme teme e kuda lo ina non dodo a kwe mino ya teme teme le yo le ina subon yo sa linwe e yo ina dondo unye me do propo konukwene e do gan ito inyiwe nu wa check pa nu kon konton e in robia de wada ito ine
2: do ye mega ho ito konu konele me nga ho ito ho ho e wazo ha check pa ho ho patista lan ton e do polopo ten we we wa bona si hu gbe kando o kando ga ho ito mo konton le tintin e pon e me on ivan de chenu e do ye me olochegun ajari bakari e do ye me Veronica time for day ero yeme chobo Sadia Alimatu Asuma ero yeme Orori Adamo Sule Zumaru ero yeme chobo Benoit Dato Podo Benjamin Hongpatinpo ero ye tentin so emi doku doba ine achekupa yoyo eyi to dasi bona wazo nu koroporopo tenwe temo koton me nure nu achade eyi nu kongano to korepeta le democrat e dogu da chekupa e ewa temo koton me kan hobia e da menjire te me mi wai ewe de khada menjire to vi to sileo iranu po do bonanze to le koton do ajo bonanze ro hakaji do le gbe do vo bo seten do vo to gan yoyo rumet warai ena hokan dahi mo koton ji re wona tori fa to me ye me yi to vi to si broto gudo le yo ena pon igan to bo ye me ro gan pa mere su mo ena pon igan le ji do to gan we nu to vi to si bi pa le ji e ku ran kan si fi fa sin sin zo me wo nu re nu wa chade e nu kon gan nu to ku lagba ta jogu da che ko aye le democrat e we do ko mo koton mi se mi tin ton jere mi na zero to me nu do poropo mi ton le yon wa goroji miton le yeme maru kwe kwa le kwe afonton lukun wele e rome diyon e nan wuzo kwan lukon e yon kwe ta yon nou sera le yon ton le do lome togo a yon misa fokuto ho kege ton si a fin ewe nan kwe wè mili mon koton le yeme ma tun bodo moje yon dame jere ye tere diyon yero de baso we bona yi kwe e yin yon fula kwe jiton do marak don an yon eno si dakwe mewe nasi ho ho nou mon koton de e rome do lome togo don e dame jere ho Pinetic boy, never miss your Polo Pomitaleo, Mina of Wesero, Bipera to Gia, Michele, Minando Zangue, Polo Pom, Mitale, Junior Doha, Apolline, Barato de A. Women.

0: plombier mon coton yeni kudo taragbe nde sinse makua o nuo eno kupon gbede a teto mi kase hole nkoton ma ho hunji ai ni noti azode wato wimeyin hweto bona yoro alonzo wato bene wa azodo hweto gbe kenklen bonu e wa je in ma don mi wa pon gbede o do eyin azo mon koton wato dion vlafo eyin egbon ale mon koton ji lubo ya bada ho jesu o vlafo weyan minale a mina bio a mi pon akoba ho ina je konu koton mon koton e wa wa zo lu kwete gbe ba ikwe do gote me ba re vi pa sipo na benala don ku me vlafo a ma o kada mi bo wonle kweto mon koton azowato mon koton si akoba badabra mon koton tenti bo fie mi le diye plombier mi ton ero jogun jogun chobonu e kanan jwe yo e to kule so yi doto kwe e yado khae mewe yi dedo do wato me fine yi lubo kwe nkudo u tuton fie gble u dele yi e si kuto ju e yi akpadoru mon koton le hon aye ni note azode wato e o azowe mplon beda mi lo junu mi bono blu kanji beno fe u tekpon tantan bono arazo mon koton wawe yi aye ni note pon adisi kwa miyonpo gudokpo nukonpo fiade vlafo endo ana wakwa sobe do alo ana flekpon fia na si hujede me enele biyo ena kpon gudokpo nukonpo wetchobo na yin azo mon koton wato do fie azo mon koton de toro mito sunu toro mito nyonu alon lokan meton alokan madosike e yo vo gyo do portable lwe do wendo do pome asukwa sikpo tenti edo asukwa sikpo reklanwe do wendo do pome edo wunyan wunyan donwa asukwa sikpo tenti do khosawe tetwe mika do kholi nkoton dowe menako silivestro e yo asisino wei dasiton do khosa bo ekpepo yidi afosu afose eyin alon lokan boro ekpodo asiton po tentie e wado wunya wunya don wawe bo khomesi lo khomo koton sa biowe bo ekpoda si opo isodo gbepili nyane nyane khoro do mende tenti moya asoro hanyon asiono do hanyin e agbe kaka asio edameji minago bi agba bonan yi to teutuka alon lokan meton alokan marosike meton migbo bonu minayoro silvestre e yin asisuno le koton bo khoe do nuton e edesuo enado
1: pochere mawochere pondo asike ku akino tangwa pamba teka ndo portal bo portal zan ye ku asike ndo kuna hormo ina ku no e ku mi bure ku na ku portal je ido ndo to mu kabo wa ndali se ya ina tagba mo asike di mai chira pasi de ku home o e ya ton ndo ku ti mi ti ma se ku ni ku ti le ku ibo wa ibo wa lo ndi mo whatsapp mo se pa pe ai ho nga ga ti ati to fi le nbe tagba si ele ku le na gba si na kiri kiri ido ku se ti sa mi e mo me ho agun to le o si ku rin ka ja ti o e ba na di o e gbe o tagba e gbe so tagba e gbe so tagba ka ha bo to ai ku to ro ya ten ma ni wo le ko ya ten ma mi di o le bi ri to le o se pa la pe mo le ku je zin je fa mi ro buru ni a to mi e wo le to o ko fi ne le nti de wu pe ran bu ro on blo ni keka be fo le bi wa ikwe din pe ko si to bo wa ikwe o mi je mo do ho bo ni me na change do me le continue ka je so di o de bo ko le je ku we ni bo me o wa ni whatsapp te di on le tele ko le te patan se chaje ape wa mi gbe we wa le patan o je ko se le ni ko te no ma ko le ti o ke wa ko le ti o e lo ko te wa di mele na wa ni e ma fe pon yo e in bloke te wa ke te o ta ko se tu bu yo ala no mo me si we sa ya so ko tu no wa an ka be me se ki a mele mele ni e da di ni e mi mele ni si asu wa ni ne te no me do ko le di o me si asu